0: Revival prayer ministry ni mo woni na ho
1: amen
0: na ni am mon pai ni
1: man da yes
0: uda ni o ma be fo wachi
1: yes
0: kasa na jim
2: hallelujah.

kali ewi anapaya eti yada wasia fata anapewa iye ne hefi wowo papaya wama ya kali ewi anapaya eti yada wasia fata anapaya si yada wasia anapaya fata ochedi apowe yezi waya anapaya fata anapewa iye ne hefi wowo anapaya wama ya kwani aje anapai eti adawa sia ai anapaya si waye da fi wowo anapaya wama ya kali aje anapaya eti adawa sia ai

30,000 no na yetumi edia ma na urade ya aduma wo kena emrepe meka ho asem edia chreo ewo didi ni bia sumwa mira otu ni yawe hey katata yebe hwe apo mu de ho nsem so kakra na fe yaka ye ni Dr. Redu bedi nkomo mrepe mu

0: Republic Bank Joy News Habitat Fair. Get a house, make it a home.
1: Semisori no pa, kayo chako toothpaste na midi chuchu misi. And mami confidence, de muni nina.
2: Se wishia ama na misifit eh gusuna misrea. Eh yon wawahum. Midi kayo chako toothpaste. Any chuchu misi. O ba di eni pa, e wobi di emuno. Eni e di aye kayo chako toothpaste. E boy se hubai, e free mwawa, e boy si mutukro. E si ashe, eni e numunka. Sure se, ama ni kayo chako toothpaste in suni. Yeti senta fo.
1: Midi ama jika chako. Toothpaste at tubu. Me is no pia na dua meko dano. And my messy fita. Confidence level kwasro. Etibinama. Na me si 32 nini negusu.
2: En kanenwa niya mami num dibid.